0: أكيد فانا يي كوسين فاني كناي انت ورا تياني يدون تمنى متمنى تمون تاين تتو انا كون عن تتو كواري كن انا اوروبا اي تكينسا عن تتو كوا قبواني باين كي يبواني ميا ان تمنى ميا اواسط عن دي دي يوان تيب مخورو انو نوز اي كا بري سكولز موان دينان اغا ودينان مينا نو كي تيو يسيس او جوت استمن ناي سكو نبقى مروا تي اتوكيشن ويت اري مونا كي كانوانا نتموني بمت ويتي اي Eri posin na tiay si W men tiapa makuru ayu ay tuara nuwa na kontirun kare kerumurung. Pa emo na kinte mas iroy ya kurupu ay gati nuwa. Pa no nous mea, no nous nuka, o no nous mea ki. Eta ori mea ki ima taya ni kapu, on taya ni takakaru. Te kuro keke, awa ite peka na marake. Na numero uro te puno mi ni mea e powa na kipaya. O e puno ka unga ina no ya tande ide yo no nous. Pa anakapene ay akona, nisipangay ay puki ya tenas no nous, na kontay ay gana roku. On dita nung ram rong rong apen tebe tebe ke. Asa Brisbane yon di BC ni kami ato apa ya kan na bui te kilogram may sinda yan drug ay ka cocaine ake akawa kinaki nte wana ruon te ausin ka bowi ake ako ne aki pa ao ne aki mia nte purawa. Pege te ni cocaine na kanye akawa kinaki nte wana ruon te ausin ka bowi yon suva eta ko te rong rong pa may sin potan cocaine ake apua e katautawa kinakon te bui meawa te milion te manen na Amerika. Ni muante na makainei awakarawa ya kakai Brisbane yoni PC inki abu aisu wa pekete. Mente ne pui meruwa wa pekete ni cocaine aki akawa kinaki ndi ausin ka bowi. Atako Brisbane teka wapong pa imiin tuwa nikira ni pekete ni cocaine aki akawa kinaki. O akako waki pa aisaki tayan drug. Yesa na Prime Minister Papua ni ukin ni kaumea katio anape pa eriei ni karimua kanyanu ntepota na ometa na kon tepuaka. Ibukin kati imetua anterau. O kapaye ye te roro ena roko. Ni me roro na ni po win na pentio anape in New York o etako James Marape. Pa te buaka euru aron kariki en te amarake te pa te korakora te yoki ni pai o noru anape aron pusin bai aika arangin ka inano ye te pota no ameta nte tapu ake araro anako me te baaki ni buaka. O yese ni usiren ntua pa te sakoropo kine kabuta are imina the United Nations Eriye ni kakura kura adi kitapena, ibuki ni katokanta ya ni pupuaka, ina kameno ituwa nte UN. Kete UN chata, oni koro ipitaki, nte Europa ya neme ngao kira arona, oni mekina nterapataane. Ni kanakuwanda na meroro ni usiran na nakawani pui meteuwana, ni powi ya penteo nape, o etako nasa teite ya peane na konte UN e Victoria Louis Olum, patio nape ya maisteka angai yei. Eme nako, o ntuwa ni kai arona, o pupuaka atapendikirake. O kaina nun te pota no ameta, eri kira kenate. E taku pa kaini pe eri bukin kairan nun te vaakin tau teaka eri ei. Ari kira ken uruaki. O ino ameta yo ameta akasena ni kuaki. O tiri kira ken kaupain ape atape ni karaurau. O ndita nung ram rongrongon ape no na ape. E se te tau teakan deita ki on Spain ni kapata te wana te mea kantaya nausa ke tatangwaki. Imiin dikin te maasin kosinano ni iregereke mea aki tau numaisin te aus ni meaka. O nuwe ke karavan te maase ni kosina nuane, i mii ni kosina kuan te mena te unai ne ewa ni pui meisi wana didiki, mena naus yon madlit nte wike anako. Ni po wia ministan te kawapong i puki ni merorua kina nta gen katamerua o te wana te pepeire ya yosinako, po ni katoka ni kosina kuwa ya o ameta mena yausi ni karokuwa wua te ngate ni pui. Ni katano taan te pepeire ane o etako te ministan te kuwa kuwa e Monica Garcia, pa te pepeire ane ena wota te rauna koia eraka yon ni mewa te milio no ameta, me etako te sateimen te kaitara e Miriam Nocres, pa erangi nanga puaka te pepeire ane i bukia taane pai pai naus ake a tatango waki. O ni kapene nong raam rong rongon apen non nabe. Eraka yon te pupua taane ka mea kaaki ai kakaini terera ante West Bank, Aki ani ni e te wana kawa ni paretain, onto toku waka waka ki e te wana te utu na koni mea ngaria, ari a kaira kinoki iroiana tausa i terera. Apon taua ke yaus te utu ani ni wike ikanoko, iroia taani ka mea ka aki akane. Pon wawa yaus te utu e te aptas, yon chalup, ime yakin naflas, ake akaurara ki akin tairikin te moani pong, awa pon tika kina kina pe tausa iroia taani ka mea ngawa kane, ai kakai ni terera. Ata kurapata ki atavi mekawa kina ni noameta ya oameta pate pai eri ki ane. Ya kosta pate tau teaka ni tirera, ponna ki ananuna. Ni katoki aya makuri ni awawa noameta, aki aka mea kaaki, yonna peni paretain, tiki ni makurona, ete West Bank. Kurapai bukin nong ram, avakane mua toki nam rongrong, aki asari kini kata kurapati, men anaru ni kariki rongrong, panahani kiripes.
1: yo yepe romati ta nuana yon KLTA ni garege pe men e moisa o waite to meto
2: ata akina an zebra crossing
1: the zebra crossing punta tapun crossing inanan ta kawai ibukin ka menwai atan na kona ko o meta ka yei tuaran rapatai an naruntan ka menenai wheelchair metaki o meta ke yei ya hanga na ya khawu kara o ate
2: Sinaka nga nikina the zebra crossing. Ilunan gawin sa utara wame peso o yei taka nikina e bini yagin deme ina ina o tururu. Tapi waka toto ako na nora ki metan tuto metoa St. Anne, Tiny Pun, St. John, CB o ntumereari bundi.
1: E kakawa ki yon te sawota de peo ni mamana nga pena mo ni paya takara urawa te tauroi ntei. Nga na yei taan nako na kwa ika atoa the zebra crossing. Menakia tauroi na bentoa the zebra crossing.
2: Koya taan kamera na the zebra crossing. Kwan tei me toa mwani paya tarakini mengim. Me ataim imain to one on zebra crossing. Pa ananori ko taan wasi peo ni mamana nga ki drivers. Tai kuri na kwa the zebra crossing. Pa kona kakupena kwa drivers.
1: In a dinator in Akina, but the zebra crossing second double no take on Gabsmara. The double and a spa waki may room good to Sakamina at the Hawaii, may room today. Tomate and Mau, the Hara, our white drivers.
2: The man of Kamina and the Hawaii, the man of the Sakamina. I'm an honor taking of us. Tuana, ekamentata ada tapi nak aku nentuwa tu, sebab aku ibukin kakiwan iteran takawai.
1: Wowa, ibu buat ibukin ada interiere ini kakiwan iteran takawai ada tuana.
2: Tak tenua, ibu pukin ibukin ya, cara meometa ika mau pukin, metagi ketan kamera nanti wheelchair.
1: Awa, ibu pukin ibukin ya nak ya nak aku nua, kena kena om tangiri ini kakiwan iteran takawai ada tuana.
2: Nawa, ibu pukin ibukin kota ayat apa tan, nak aku nak ayat tan, wasi peon ibu mananga.
1: Onoa, ipopo kina peni kota te tapo ibukia to anika kiwa iteran ta Hawaii, area pa anaki cross kenika kiwa iteran ta Hawaii na kia haka.
2: Aisua, ekatime to ana ururing me anata ta idisa uta te peone mamana, pa yeiri ki taan kamena na ta Hawaii irelikia. Awai ta kamena ngamne ya katime to ana urinti sana konako, ona taan kiru ya trawas, ya tapo waki, akona anika antari ngagi ya ipa anakasi.

Oh, iya ra kata nama tay kaya san karikain din. Tetawa nung ayo kaya ra kata nama tanda nung kawaki. Ipikin din na kuya tamuan tay mo.

Nagoya nausu anakoraki ya kia akina araunumane atangiraki yon tarawa mayana ata yang awa ya nausu puna apapun neita tapuaka. Sikose meteno no kawa kini puan naraunumane pesentangiraki raura tapuruwea tawita nkieta irikin tewa tabui metuwana. Skarapata uwea ni kororoin na natangira meana kakao kini nakoina inanonde meane ruwabui metenu wa teririki. Yana teke roi manangam tamera. Sibura o sibuturura. Ano roi meana kakao kini tamera teasua o sinara ni meeria. Sibesi ntangiruko. Tapatana evene ndau na nau sinasina e nei tarie sepina yeita. Nuwakaan metio ni katorika. Ay nakaya kira patana na kon ningapong na takapong. Kaya nakaya kira patana na kon ningapong na takapong tuwa na nakitupa wawatanga wapay mewanuwa. Ayaw to ko na itangirag pa iliyan takatanwatan na nung kawag ayaw.

Na kumimia kastama, ukainanua mtaata ipukina mdeita kimeamusu. Rorom, kikapunga na kinde pa indeita kindeya o kaukakin tayin website na links. Engu da fong ni poki kon ka bibite ko bikin kare kya ki nam data men ka pu ana na men pesa accounts e pesi ka u ka am em pesa na kon ta da pan told ori ni a ro ta ngi ya o ka me twa am po pai men no ri ki nam em pesa pin ka pu ki nam data nda ta ya ro ka ina no ya rang ni pesi e ta be o men men roi kwa ki kwan ka warate stoi bukin kare kya ki nam data te me twa nda ta ki me ri ki kem na ko Aku nak konan tim itu anak fenku kurein. Kapungan anda service ayah kita kuah kerja kita nam tata meyai. Ibu kini paninin dongrongna atau ponira yang terline ayah kita kuah kaya tuana akia. Kewowa. Kereta kita onan Facebook page Vodafone. Mpesa tersapu kau nak pipetia amma kure.

Kopsiba sa nongra ay kinakunam to karanaan, may ilong to wari Brian Tech. Kaya, karukoy lang kanin naratay, te pakantaya at may arwayo, ay po si wapuy matuwa na dikit mes bangkay, yung anang buo tenuwa, kung anta ni ngaya papaki, pa, wapu ni Ben. Ni po po kinikatokay at ang tiriray, ang kway te drive, ang kway ang kway rakwa, rey tay may yon peyam kien, o ram yon mauri FM 89.9, kaya kanta ni ngay, pa, wapu ni Ben, katokay at ang tiriray, yung anong montay na pen, no kira, ayaw sige, mga natay rigi. Ako ngayon, natin mga tuwan, kakano ko ay rigi tapikura ka naman ng ram. Kakano ko na nangani ko di merulong. Ito ko rin na wante pakantaya yun, yun, may uri FM 89.9. May tapikura na pina ko ang kongra. May nampota kinima ko rin, kaya natin mga tuwan na pin. Kasi yun si kanuan na service ke, na ko yun, yun, may uri FM 89.9. Sina demeton wakina okia, sina keina kuangkane, detaina koya kaan, the best street boys, kemea kuna yetokorana.

Nako ni mira customer, ukay na nuam ta pa ipikin ng data ki memosu. Roron, kikapunga na akin tipa yung data kinte o kaukakin tayin website na links. E ngu da phone ni po kikun ka bibito ko ipikin karikia ki nam data min kapunga na nam M-Pesa accounts. E paisi, kauka am M-Pesa, nakon data pan told, ori niya arukotangiria. O kametwa am po pay, menuria ki nam M-Pesa pin. Kapuwa ki nam data nita yaro ko kaina no yarang ni paisi, itabi o menimeno roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoa ibukin karikia ki nam data. Timetua ndeita ki merikiri kem nako. Oku nakona timetua nipen kukure ini kapunga nante service eya ki kakua karikia ki nam data me yei. Ibukin panini nongorona o tariponira yon the line eya ki kapuwa ke tuwana akia akia. Ke uowa akia uowa kereita ki onna na Facebook page Waterform. M-Pesa tesapuwa kikuwa ni kapibitia amba kuri.

M-Pesa agent, na kwa imi business yon South Tarawa, ang tapa ke yeye na network Vodafone, kam na meuri. Kukaina mo ang karikari kam karikamani ilarikin finance store, gana kuri kipa M-Pesa agent, kukunan po kia customer ipukin na yakarine mani, buo mani, nte tayari akaina no yeye na nonam community yane. May kamne, o ena kunan di kam karikamani, nem tayani karine mani o buo mani, ake ya kukaroya, na kunam customer. Sina katawrawa te training ya kia buona, o am tawrawa ini po kiko ipukin kapira nam karikira kia yo pana kia am kanganga kia am daroa meyei kataya po kia rapota noame tapa anayake katemane kari yona na kikapongana rapatan temane ipukin pepeirian kia kawakira na yamane nikapongana ayat taripuan kanako tauroi pa ako kanti kipatem paisa agent o taripuani yara nampa ayake apuona awowa akia awowa kia taripuan na konisua tenua tawana awa kia akia awowa ruwaiwa kia isua tenua akia Awa kia wanua ni mea wa ipukin poka. Mpesa te saka pepe tia mafuri inano ni mea

Amdan kaya ipon si kipi mea ono wari ki timinis mea ngai, ayinang po au. Na di mea tuari ki kakana koi tepikora kanwa nung raman po po naratay. Kaya kuna muna yinggan na mga tayirikin po on roi ni mea uwa. Kakan dikyong ram na mrong roa imina sa tau roi ni pen waki na kanwa nara. Ara program ni kakbos kaya tini mea waki yohan mea uri FM 89.9. Na di mea tuari kin roa niku. Kaya ni karukwa po ni mea waki tukuna muna yinggan mga tayiriki. Kini kanwa nambung ayo. Te tak tenipong tenepuin tebetembo wotanga wapi mono ke yon mauri FM 89.9.

piano ko ta naruwa na yung uwi uwi. Di nuri. Luin daw tara tara. Oi ta uwi na lo. Ipia tangira ito uwi ayo. Kapay yao tangira na yun. Ipan besira. Tangira kasi.

Ako po ang Timeto Nungra, yun ang Mauri FM 89.9. Hoy yung kanni, kapele yung Nungra. Kaya kunam to korana, rin na tauro ang days ko. Te pakantaya yun. Kaya po nang kimototora tayo kiyo. Kwanta nga pa po ang takitin na roi, po ang roi ni Mauri, kunam mo na ikanwan na mga tayo kiyo ang Mauri FM 89.9.

Ho amta inga ye boni boro ni mewa na tauro inga nen deisi go ye ni ko kari kanwa nong ram men dirun kari kiro no men panani kibes sa wayo ar ko mona ne pe ye kanwa nam kata irki yo ani mewri fm 89.9 tari kin nam amponga yo te takatene pong tene pui te petempa wo tanga wo bi mono ye ari te meto ro nai te gi tanai pa i mi nong ram nam rong rong ki dibes sa tauro ni pe anga nen wa kina kanwa nara rawan ka puske te tene mewa kenti te tupakantai ye. Nakoyim gero kan nga panam kadigiroy yon beuri FM 89.9.

0: Kone me ori, ai kai rongo rongo ipuke nongo rama kia sana kata urawa ki menna na ruun kare ki rongo rongo panani kiri pes ipuke mko ete songo ra. On na tuunu mua atta ien rongo rongo. Asa uko mentena sini kiri pes a kia irike reke me te ka boni pai inanu ni merawa wapu ite ririkin nako. Nki epaka ye ite te ai mente ka ipuke onika mea waki iro unte menna te maane ndiki nga ipataante te akina uente etua na yoni meke ika ako kakuru. Esa nika me toa ki mente pota ki pukin te meuri wakato ki ora ki pa te kensa nte memme. Ngai yankai e taua moa, ni mai si yone ta ke apua mea uia, menti ora ke te kensa yone kiripes. Ndana kiriki me te pewa rongorongon na pe mayu, rongorongon te piti piki, o rongorongon na pe noa nabe. Panini nam rongorong, anawarika kina koim, iro nga yeri na ta, tiripe a te hos. Asa uo mentena sini kiripes, a ke aire kiriki me te kapuani pai imera wa wabu ite ririki nako, nki epaka yeite e te ei mente ka ipuke, onika mea ua ki iro unte menna te maani. Ndiki ngai patante te aki na wente atua na yoni meke ngā kokokoro. Ndiri riki wawa te ngā wawa o ekarina ni paka tāte sima. Arikita isuwa yei anaririki menteka ipuke e MV momi. O nikarawa ki te makuri nika mea unakoina ilo ndero rupuaka e topara yona. Wabui te ririki miina ndepete mwa wawa te ngā wabui meono wa te ririki ayo. Awakai ni katapuaki nakona kwa ya ika atapu. Patate sima arikita nakona kwana. Pate pere pitoro nte kaaresa ni kātorika o tōpara yona pa minita ni kiripes ke te MK nte kaaresa ni reitaki kiripes ke te KUC. Reitaki nte rūne kariki rongorongo me MK tōpara o e tako pa emimi nanuna nana pepeaire te atua pa anawaia ni katapuaki na kona kwaia aika tōro ngai ipuki nte uea o ntako pa akea tāke na nte tai ere wana iai tāte sima pa nte tai te wana o te te iane eneriki pa te tame. Opo ni ngai anape, na kia kākina, pa enariki pa te minita na pangaia. E taku pasta tō para pa anamakuri ni ka meau are eko roia na konta te sima. E pon teitaki i roun te rupua kai pureka yoane. Nke e toki e korakorana nuawa, o ni kantani ngā te mete. O e rukona pe te rupua ka ayo me te kai pesa, o ni mengareke e korakorana nuawa ta te sima. E anga panana, MK tō para mea pūna e rite. Nika te kiroi na kon te tame e pō e te tame tāte sima arigita ina nantawa na kuana e tapua iu. Esan kame tu haki mente pōta ki pukin te meuri a katoki oraki pa te kensan te meme ngai anka i e taua mōa ni maisia o me ta kea bua mea uia mente oraki e te kensa iu ni kiripes. E kōta ki mente pōta ki ni makuri a iu pa mais dina ni ni kensa a kea kona andike na koi e te pōta no ameta o men rōta ki mea uia me iei. Me te kensa men te memme e tokariki ana mais i doia kea toki mea uia me iei ni ka pota waki me erina ni kensa a ke tape ua. E ka tere te WHO pa te kensa te memme ponte ka uaua ni karina ni kensa ai aravata maisi ia ometa a kea san rota ki ke ni ka puani pai mea uia me iei. Inge nani on kai tiora ki e te kensa iarana ki pa te sa sirisiri ai eki kakarungua o e kakavaki i mua ni paia ni kavaranti o nāraki ngana iei kāse ni kanikina aien te oraki ane i raun te menna me te menna. Te mua ntāin tutuo, e na kona an tutokua reken ana urupa i te kensa, o an tutokua ka puani paimi ki e puani mea un te menna me iei. Awasa ka andeire i oan te pamakuru eno nous, ai ka preschools mua ndinan o ka wadinan meinan o ke JSS o George Eastman High School, ni puka merua te Education Week, are mona ke kanuana nte mua ni pungte wiki ei. Eri posin na te ICW men te pamakuru ayo e tora anua na konte runa kareke rungurung. Pa emona kinte maas iroia kurupu aiga te nua, pa nonous meaang, nonous nuka o nonous meiaki. E tori miaki ime taiani kapu, taiani takakaru, te kuro keke o vai te pekan namarake. Nana meruro te punamuini meia e poua na kipae, o e puni kaungai na noia tandeidei yo nonous pa anakapenea iakona nisipangai aipuki e tenas nonous na kontai aiga naruku. On deita nongoram rongoron apentepetepeke. Asa pressman yon di bisi ni kamia toa pa yaka na pui te kilogram mai sindai and drug aika cocaine ake akawakinaki nte wana ruon te ausin ka bowi ake akuneaki pa aoneaki mia nte purawa. Tegete ni cocaine na kanye akawakinaki nte wana ruon te ausin ka bowi yon suva e tako te rongorongo pa mai sin potan cocaine ake apua e katautawakina kon te pui meawa te milion te manen Amerika. Ni muante na makaine ei, awa karawa ya kakae Brisbane yoni pisi nki abua isu wa pekete. Mente ni pui meruai wa pekete ni cocaine, aki aka wakinaki nti ausi ni kabuwa ui. Atako Brisbane teka wapong pa imiin tuwa nikira ni pekete ni cocaine, aki aka wakinaki. O akako waki pa aisaki tayan drug. Esta na Prime Minister Papua New Guinea ni kau ni kat yang nate pa eriei ni kari mua kan yang nanti buat nama meta nak kon tebua ka ibu kini kat ini metuan terau aku pa ye ye teroro enaruk ni meroro na ni pawin na penti yang nate New York oleh tapu James Marape pa tebua ka euruaron kari kian tiamara ke tepa tekora kora te yo kini pai anu ruan nate aron pusin bai aika arang ini kai nano ye tebuat nama meta nte tapu aki araruan aku metewa kini buaka. Oya sana usiran ntu wapate sa koropo kine kabuta are imina ndi United Nations eria ine kakora kora adi kitapena ibu kine katokanta ya nipopuaka ena kameno itu ante UN. Kete UN chata onikoro ipitaki nti Europa ene mengo akira arona oni mekina ntera patane. Nikana kwa nana meroro ni usiran na nakavani pi mete uwana nipowu ya pentio nabia oya tako nasa teiti epe ane na konte UN e Victoria Louis Olum patio nabia ya maisteka nganga yei. Eme nako o ntua ni kaiaruna. O popuaka atapende kirake. O kainano ntepota noaneta erikirake nape. Etako pakaini peaire ibukin kairanano ntevaakintau teaka eriei. Adikirake nuruaki. O inoameta yoameta akasena nikuaki. O atirikirake nikaupain ape atapende karaurau. O ndeitan nungoram rongrongon apenno nape. Yesete tau teha kandeita ki on Spain ni kapata tewana te mea kantaya na usakea tatangwaki imi indikin te maasin kosinano ni irekereke mea aki taun maisin te aus ni meaka. O nuwe ke karavan te maasin kosinano ane imi ni kosinako ante mena te unai ne eva nipui meisi wana didiki mena na aus yon madlit nte uike anako. Nipo uia ministan te kawapong ipukin merorua kinantaya ni katamerua o tewana te pepeire yosinako. Poni katoka ni kosa na kuwa ya oameta mena ya usi ni karokuwa uwe tenga tenipui. Ni katano taante pepeire ani oita kutiminista nite kuwa kuwa Monica Garcia. Pati pepeire ani ya nawota tira unakoya eraka yon ni mewe temirio noameta. Meta kutisate imente kaitara Miriam Nocres. Pa irangi nangapua kati pepeire ani bukia taani paipai naus akia tatangwaki. Onika pene nongoram rongrongon apeno nabe. Iraka yon te pupua taani kamea kaki aika kaini terera ante West Bank, aki anini ya te wana kawa ni paretain, onto tokuwa kawaki ya te wana te utuna koni miengaria, ari akaida kinnoki iroyana tausa iterera. Apuntawa ke yaus te utu ani nuike kanoko iroya taani kamea kaki akane. Pon wawa yaus te utu ate aptas yon chalup ime yakin naflas, aki akauraraki yakin dairikin te monipong, awa pondika kina kina pe tausa iroia taani kamenga wakane aika kaini terera. Ata kurapata ki ata vimekawa kina ninoameta ya oameta patepai eriki ane. Ya kosta patetau teha ni terera, ponna kia nanona. Nikatoki ayamakurini ya wawa anoameta aki akamea kaki yonna peni paretain tiki ni makorona ete West Bank. Kurapai bukin nongoram awakane muatoki namrongorong aki asarikin katakurapaki men anaruni karikirongorong panani kiribes.
1: The Homura Yu Yeperuma Kitanwana, Yon KLTA Nikarikipeme, and Moisa, or wait the tormentor.
2: Ata Akina and Zebra Crossing.
1: The Zebra Crossing, Puntetapun Crossing in Ananta Hawaii, Ibukin Kamenwaya Tan Nakonako. Ometa kaya itu aran rapatai yang naruntan kami nai wheelchair. Metaki ometa kaya ya kangen ane ya kakawungo. Kara au atei.
2: Sinakang ane kina the zebra crossing. Inun kau install tarawa me peso au ya itak ane kina peni ya kinte me nai na atiru. Tapi waktu itu tu aku na nora kini metan tuto me tu Saint John, Tiny Pun, Saint John, CB au kinte me nai bundi.
1: Ekhawa ki jom te sawota de pewan mamana nga pena mo ni paye te karauro wa te tauroi nte nga na yei tan na kona koi ka doa te zebra crossing mena ke tauroi na pen doa te zebra crossing
2: koya tan ka mena na te zebra crossing on te no pomo ni paye taraki menim me atain imain to one on zebra crossing pa ana moro ko tan wo si to na mamana nga ke trawas tai kuri na kwan te zebra crossing pa kona ka ku pena koya trawas.
1: In a dinatory nakina, but the zebra crossing second the double no take on Gabusmara. The double and a spawaki may room good the Sakamina to Hawaii, may room the day. Tomata and Mau, the Hara, all right drivers.
2: A man of Kamana and Hawaii, a man of the Sakamana. I am on a take of us.
1: Pungan and the zebra crossing.
2: Tuwana, ekamen tata ada tapi nak orang tua tu senang orang ibu kini kakiwan iteran takawai.
1: Wow, ibu buah ibu kia ten terere ini kakiwan iteran takawai ada tuwana.
2: Tak tahu, ibu buah kini ibu kia cara me amata ika mau ku kia metagi kita anggapan nanti wheelchair.
1: Awa, ibu buah kena bebukia nak ya nak orang mua kena kena om tangiri ni kakiwa iteran takawai ada tuwana.
2: Nawa, ibu buah kena bani kota ayatam tan nak orang nak ayat tan wasi peran memanang.
1: Oh nawa, ibu buah kena bani kota tetap ibu kia tan kakiwa iteran takawai area ipa anak cross kena kakiwa iteran takawai nak jahaga.
2: Aisyua, ekatima tu anak ruling me anak tetap disewa tetap peran memanang. Bayai di kita anak mana anak takawai iran kia. Awai tak kena ngan nelayan kat sini tu, anda urut sana kau nak aku anak tak kira cawas, ia tak buat ki. Aku nak anak tanding aja iba anak kasih.

0: Meni min ram nam kong rai ke mutu tuan ke ya kara koira naratai te pakandai yo te pi me wora i de meni si min meo ke sina tau roi nua ke na kanwan nara rawan ka kbos ke teni teni meo ke yo an meuri FM 89.9 ke ukandani nga papa ke pa ya puni pian para te makuri me kan ke na ko ke te sama kuri le kwa roni ra na pe me yo an bio ke te panari ki ni ka meuri na ko min da pian ko ra roni ra ende pakandai yo me yan mi ngam kero corona i me yon pem yon ampas ai pun na koim kero kwa reisira na pen no ngram men jon on dai na rawak yon na pe ai pun na pen no kosina no ke sina tawroin wa kinan kanya kan wan nara rawan ka kpos ke am saroin ko dikipun nga yang fang sos ken tawroin ka ira kan wan nam ni ma wa ken de pakanta ya yu o sina tapi kar ke dikaran nara sponsor ke sina kara para sponsor de pakanta ya yu te bota ki ni makuri ibukin te mauri o katuki warak ni manga na re tapi me ri yakinan tararuan te meuri mai na dere dere yo ni kari ke pai me te program re tapi me te to kon diken diken sai ru yo meta diki ai ni o ni kapu waki na kona yo ni banan ki dipes me me ron te tau te ka nostalgia ke ti fets nga yang kan ne ki a pe ro nga men sponsor na kan wan ke na kon nam ni me wa ken ka pos ken te te pakan ta ya yo sina tauroin kanin kaina kotta ina konna na kongra response ai bukin nongram ai mina ya tauroin pe kanin dai siko ken taninga ro konnam tarpon kusma ro konnam tarpon yo nara nam ban tarpon nara isuan me awa ke tapro wo awa isuan me awa na kon gero kanna ngapana am kadiro yo an me uri FM 89.9
1: Katawuran wakian di mewa kian tu wiki ayu menti pota ki bukin di mewri oka tu kiwara ki. Ni maanga na reta pe me re yakin antara ruan tu mewri na ina dere dere. Ni gar ki pe me tu program a reta pe me tutokuan deken tiken sayro yo o meta o riki aine. O ni kapuwa ki kanakuan ane panan kiribesi bukin nungraan irun te tau tehan na austeria ki te ti fats. Tiken san di memme pontuwan me bohon dinanin tiken san tirapata. Eri riki ruya aine ni kapta chon nabe. Nana ware te pota ki nukua kuan joa mnape ke te WHO o yus pang kanatipu kuang isi ya ometa ki akunia ki paye menin te kensa iroia

ke ake tapon menem e peura tapon o on menem nikabuta e ko ko horo buran menem ke teni menem e na tara nus ke ni metto on menem kanga aron dein kunin jorans e na ye te kiri pia pia ke te pa ye sibun menem ke yani pein e na us ke sibun menem e na ye te ran e na ko me tapon menem e etari memia ke nu raura andai kana kaire ke ruye te kansan te menem pun naine ona ke apa ka yeri kin tia bui on kana pun nei na mosu saki singa ya men kana ko amerika ri kai min tata yeri atoki ora kin naine mi ai ke po mahoro te moko on me kin te mengin e ka kor kor ane pe kai re kin te kan san den men mai ro men kana ko ka wari ri kai ka pon ana kin pa yai kai o e ka kiri ka kar watam na kon nam ri ki merurum on to kwa kiri kin te kan sa den men mai ro e kaurin te pota kini makuri bukin te meuri wa katu kia ora ki. Pairari ki na taakin kan kina o enan kakawa ke taakin merurungin memem pa yei te kensa yei kia kia. E kau maa ki pokono pundirin suusua memem ni katua na makaina I bukin te kensa naro ni parawa na yu. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riginga memem o kakaya te pa yei sifu ke teni pia pia yon memem. Karawa yu yon memem ni kaputa o ni karawa na pe yon memem aresito wana. Ipukin na yu akaw nga ki omen tana kori ki aine pangkana yei ka nikina yem tiwara ke tike ansan ten memme ere ki roum muantai ka warira ina vere vere nikatua kani mepung kora ki mentiawa wawa na konchawa ni mewan te pakantai ipukin ka huwa wanroi tike ansan ten memme ya kakawa ki ayu pe na muantai ya ki nikarawa ki tesiswo ome nika huwa waki pa ongan waki na ki makurin tutoku opa ina ora ki imain kora kora ni tike ansan ten memme Montain ka huwa wan e kensa te memme e ipon montain ane pene pa inora ki aki. Mayere, a ipon panan te pota ki pungin te meuri o katu ki ora ki ni kaurin, kati me tuwa ni karawa ni kawa in te tuku na kon cha ora ki ayo. Tau ora wawa tam me ta merua, kati me tuwa te ka merurung tainako, kan ngamara ke ika peran sin tainako. Kawari ki aki katu ka temoko, te kupen te mengin o te nangkona. O kati me tuwa te ka memme I pungin te tukuan te kensa te memme. Oska nga ya rora ni pene pa na siswa ibukini kame ono na kwante kiansa nte mmeme. Ibukini pa nini rongrona o rita ki na kwante nampantare poon isu wa hawa akia uwa wanua to wana akia akia nto mea ki na kwane uwa awaruwa iwa nikatua kanimea poon. Pa e kakawa kiri kitutokuwana na kwane katukana.

Oh, ganda ni ngay pa apagi pa. Ipuni pa ni mga tataroy na kung wala responsa na kong hindi. Pakan tayo yun. Kaya na tauroy ka niyan reisi ko yun na nampan tarapon. Kaya ni pusimayro kong nam tarapon. Men si yorian na nampan tarapon isuwa ni mga wakya tapuro wawa. Awa isuwa ni mga

Men min nguram kunam ti tokoran ano yakar ko den naratay te pakantaya kan mga tay di kayo tepi mewan uro ay diminisi min no no yen na tawran kan den deso ko me rawan pen ka ko sari to wana meten na nom program ge kuna ke atangira kino ko yon me uri FM 89.9 na tawran kan den busima ay rokon na message dara Facebook page re PPA me uri FM 89.9 no gem ge ko yai kunam me kutang dia bena ngurai knek no want di pakantaya kan mga tayo kayo yon me uri FM 89.9 na tawroin de siku yon dara Facebook page an ke kana yai kunam me kutang dia ba na ngurai knek sina tawroin wa kina kanon dara meten nano program ke in karoko po ni suwa aw andar tayo sina mga busrawai kanwan nara program ka kusayo okay bugin mga ritan ng ram ke ko kandi ke ram am dong rokon kidi pas ha ni tirani suwa una mga tauro ay nung ray kini am katanwata ke atagira kina ko ye bugin ng ram de tayri kayo.

Ako pun di meto nung ura kin rona in nara narawan ka akpo sa iyo kin meten na nung program. O nako yung gira ko mga siparisira kin nung uram de pakanta ay kin di muantay di kayo. Gana ye kunam mako tangriya pa ina ura ay kinak yon Mauri FM 89.9 kwa message kin data kin akon nara Facebook page PPA Mauri FM 89.9. Natauro ay nusimayro kon na message may idea nako am teakan kakatikiro ay kin ako yam kurake kin kwa tagiria pa na nakuam katigiro ay nakoy ke yon Mauri FM 89.9 de tayri kayo awa yo to kona te temeten nano na pare tangira kina kona ka ngai te kana Mauri FM 89.9 ha yabu busi kana kwan te kuna island in the sun ki pa na kana koro ay kanwan nung raw de tayri kayo kora pa ha ya kai to kona pen ko ya kuna mayo ke awa yon kan ne meten nano maro katangria Island in the sun. Kaya kung tani nga pa na po nipen tukuro ay ikanuan nung ram de tayo kayo. Kaya sina kami auran nung ram digin akun kunamayo.

Sina tauru hari kini busmaira meten nona dia tangira kina kona kanga ite akana. Ta yoka kunan sipu wani. Pa nakapipitia nora. Sina kapipitia nanora yai. Pare pun naron temea wai. Hawara ururin yakuna anipua. Kura arapan koe Mr. Sos are yetan koe. Tena makaina iyo are yapura unako yai. Ya kai tau kariki Simeon Karais again teme tuam rona kiran de nara meten nanon program. Yon kanne na tauru adikin ko ka nguram ke kunan sipo mara ko tangri ape na ngura ek ne kidiki on banan me uri FM 89.9 de tairi ke teme aru ayo ke temon tairi ke yo kunan sipo mari ero ko uringa kina ke ka rais ke pun ni nana pa kuna kame wo ina nom nguran de kai pun ya pun rokon da benen de tena makaina ria porauna ko ye ke sina kame aru na pe dari kim nguran ko kunan sipo mayo.

0: Kone me ori, ai kai rongo rongo i pukin nongo ra ma kia sana kata uroga ki. Men na na tuun kari ki rongo rongo pa naan kiri pes i pukin mkoi te sa ngora. On na tuun mua atta yen rongo rongo. Asa wo men tena sini kiri pes a kia hai dikiri ki me teka boni pai i nanu ni merawa wapu i teri dikin nako. Nki e paka iei te te ei. Men teka i puki aani ka mea waki i roun te men na te maane. Ndikin kai pa taante te aki na wuen te atua. Na yoani me kei kaa kaa kuru. Esan ka me toa ki men te pota ki pukin te me uri akato ki oraki. Pa te kensan te memme. Ngai yankai e taua moa, ni mai si ome take apua mea uia, men te ora ke te kensa yoni kiribes. Rana kiriki me te pe warong rongon na pe maio, rongon rongon te piti peki, a rongon rongon na pe na nabe. Panenin nam rongon rongon, anuare ka kina koim, ironga yeri na ta, teripe a te os. Asa wo men tena sini kiribes, a ke aire kereke me te kapuani pai i mera wa wapu i teririki nako, nge e paka yei te te ei men te kalipoke, a ni ka mea uaki iron te men na te maani, Ndikin kai patan te teki na wen te tuan na yoni me kai kaka kokoro. Ndiri diki wawa te ngawa wa o ekarina ni paka ta te sima. Adikita isuwa yei anaridiki mente kai puke e envi momi. O ni karawa ki te makuri ni kamea una koina ido unte rurupuaka e topara yona. Wapu i teri diki imiina ndepe tempa wawa te ngawa wapu ime ono wa teri diki ayo. Awa kai ni katapuaki nakon na kwa yai ka atapu. Pata te sima adikita nakon na kwa na. Pa te pere pitoro, ndia kare sani katorika o tōpara iona, pa minitani kiripes ke te MK, ndia kare sani reitaki kiripes ke te KUC. Reitaki nte rūne kare ke rongoro me MK tōpara, o e tako pa e mimi nanona, nana pepeire te atua, pa ana waia ni katapuaki, nako nako aia, aika tōro ngaia ipukin te wea, o e tako pa ake a tāke nan te tai ere wana iai tāte sima, pa te tai te wana o te te iane enariki pa te tame. Opo ni ngai anape, na ke a kākina, pa enariki pa te minita anape ngai a. E taku pasta tō para pa ana makuri ni ka meau are e koroia na kon tāte sima. E pon reitaki i roun te rupua ka e pureka yoane. Nke e atoki e korakorana nuawa, o ni kantani ngā te mete. O e rukona pe te rupua ka a yo me te kai pesa, o ni mangareke e korakorana nuawa ta tāte sima. E anga panana, MK tō para mea pōna a e rite, Nika te kiroi na kon te tame e pōhu, e te tame tāte sima arigita ina nun tawa na kuana, e tapua iu. Esan ka me tō haki men te pōtaki pukin te meauri aka toki oraki, pa te kēnsan te memme, ngai anka i e taua mōa ni maisia o me tā kea bua mea uia men te oraki e te kēnsa iu ani kiripes. E kōtaki men te pōtaki ni makuri e iu, pa mais dina ni ni kēnsa a kia kona antike na koi e te pōta no ameta, o men rōtaki mea uia me iei. Me te kensa men te memme e tokariki ana mais, i doia kea toki mea uia me iei, ne ka pota waki mea erina ni kensa a ke tapeua. E ka tere te WHO pa te kensa te memme, ponte ka uowa ni karina ni kensa, ai aravata maisi ia ometa a kea san rotaki ke ne ka puani pai mea uia me iei. Ingen nani on kai te ora ke te kensa, jarana ki pa te sa sirisiri ai eki kakarungua, O e kakawaki i muani pai e ni kawaran te o nāraki, ngana iei kōsi ni kanikinaien te oraki ane, i roun te menna me te menna. Te muan tāin tutuo, e na kona an tutokua reken ana urupai te kensa, o an tutokua ka puani pai ni, ki e puani mea un te menna me iei. A wasa tā ndeire i oan te pamakuru e no nous, ai ka preschools muan dinan o ka wadinan meina no ke JSS o George Eastman High School, ni puka merua te Education Week, are muana ke kanuana, ni te muani pung te wiki ei. Eri posin na te ICW men te pamakoro a yo e to ra nua na konti runa kareke rongorong. Pa e moana kin te maas i roi a kurupu aiga te nua, pa no nous mea, no nous nuka, a no nous me iaki. E ta ori miaki me taiani ka po, n taiani takakaru. Te kuro keke, a wai te pekan na marake. Nana me roro te puna mui ni me ia e po wa na ki pae, a e puna ka unga ina no ia tante idei i o no nous pa anaka penea ia kona, nse pangaya i puki e tenas no nous, na kontai aiga anaroko. On dita nongoran rongoron apel tebe tebeke. Asa pressman yon di bisi ni kamia toa payaka na bui te kilogram mai sindai and drug aika cocaine na ke akawa ki na ki nte wana ruon te ausin ka bowi a ke ako nea ki pa ao nea ki mia nte purawa. Pege teni cocaine na kanye akawa ki na ki nte wana ruon te ausin ka bowi yon suva e tako te rongorongo pa mai sin potan cocaine na ke apua e katautawa ki na kon te pui mea wa te milion te manen Amerika. Ni muante na makaine ei, awakarawa ia kakae Brisbane yon ni PC nke abua isuwa pekete. Mente ne pui merua ewa pekete ni cocaine a kia kawa kinaki nti ausi nika bowi. Atako Brisbane teka wapong pa imiin tuwa nikira ni pekete ni cocaine a kia kawa kinaki. O akako waki pa aisaki tayan drug. Esa la Prime Minister Papua New Guinea ni kau ni kat yang nate pa eriei ni kadi mua kan yang nunjuk botan nama meta nak kon jepua ka ibu kini kadi ni metuan terau aku kapa yeye teroro enaro ni meroro na ni powin na penti yang nate New York oye taku James Marape pa jepua ka euruaron kari kian ti amarake jepa jekora kora ti yoki ni pai onuru anate aron pusin bai aika arangin kai nano yete botan nama meta ntetapu aki araro anako metewa kini pua ka. Oye se ni usiren ntu wapate sa koropo kine kabuta are imina ndi United Nations eriye ine kakorakora adikita pena ibu kine katokan te yani pupuaka enaka meno itu ante UN kete UN chata onikoro ipitaki ndi Europa ene mengo akira arona onu mekina ntira patane. Nikana kwa nana meroro ni usiren na nakavani pime te wana ni powi ya pentio nabia oye tako nasa teiti ya peane na konte UN e Victoria Louis Olum patio nabia ya maisteka nganga yei. Eme nako ntuwa ni kayaruna. O popuaka atapendi kirake. O kainanu ntepota noameta erikirake nape. Etako pa kaini peire ibukin kairananu ntevaakin tauteaka eriei. Adikirake nuruaki. O inoameta yoameta akasena nikuaki. O atirikirake ni kaupain ape atapendi karaurau. O ndita nungoram rongrongon apenno nape. Yesete tauteakan reita ki on Spain ni kapata tewana temea kantaya nausa kia tatangwaki imi indikin temaas ni kosinano ni iregedeke mea aki taun maisin teaus ni meaka. O nuwe ke karavan temaas ni kosinano ane imi ni kosina kuan temena teunai ne eva ni pui meisu wana didiki menna naus yon madlit nte wike anako. Nipo wia ministan teka wapong ipukin meroroa kinantaya ni katamerua o tewana tepepeire yosinako. Poni katoka ni kosina kwa ya ameta menna yausi ni karokuwa wuwa tengate ni pui. Ni katano taante pepeire ane oita kutiminista nite kuwa kwa Monica Garcia. Pati pepeire ane ya nawota tera unakoya eraka yo ni mewa temirio no ameta. Meta kutisate imente kaitara Miriam Nocres. Pa irangi nangapua kati pepeire ane bukia taani paipai naus ake tatangwaki. Onika pene nongoram rongrongon apeno nabe. Iraka yon te pupua taani ka mea kaaki ai ka kaani terera ante West Bank, aki ani ni ate wana kawa ni paaretain, onto to kua kao kaki ate wana te utuuna koni mea ngaya, ari aakaida kinnoki iroiana tausa i terera. Apon taua ke yaus te utuu ane ni wike i kaanako, iroia taani ka mea kaaki a kane. Pon wawa yaus te utuu ate aptas, yon chalup, ime yakin naflas, aki akaurara kia kintairikin te monipong, awa pontika kina kina pe tausa ido ya tani kame nga wakane ai ka kaini terera ata kurapata ki ata be mekawa kina ni nome ta yo ame ta pate pai eri ki ane ye kosta pate tau tia kani terera ponna ki ana nona ni katoki ayama kuri ni awa wa no ame ta ati aka me ka ki yo na pe ni pare tain tiki ni makorona at the West Bank kurapai bukin nong ram awa kane mo toki nam rong rong aki asari kini kata kurapaki men anaru ni kare ki rong rong panani kribes.
1: The Hongra Yu Yeperumaki Tanwana, Yon KLTA Nigarikipeme M. Wisa, or wait the Tormento.
2: Ata Akina and Zebra Crossing.
1: The Zebra Crossing, Pontetapon Crossing in Aranta Hawaii, Ibukin Kamenwaya Tan Nakonako. Ometa ka yei tuaran rapatai an naruntan kamenai wheelchair metaki ometa ke yei ya hanga na ya khawu kara au ate
2: sinaka ngani kina the zebra crossing ilun go insta tara me peso o yei ta ani kina e beni ya kinde mei na atru tabu ga do to akona nora ki metan tuto me to saint chen tani pon saint john cb on the merari bondi.
1: Ekhawa ki jom te sawata de pewan mama na nga pe namo ni paye te karau rau wa te tau roi nte nga na ye da na kona koi ka do wa te zebra crossing mena ke tau roi na pen to wa te zebra crossing
2: koi ta nga mena na te zebra crossing on ti no pa mona paye kara ki menim me atain iman to one on zebra crossing pa ana nor ko tan wo si pewan mama na ke try was tai kuri na kwan de zebra crossing pa kona ka kupena ko ye drivers
1: in a dinator ringa kina pa de zebra crossing seki te tapu no what take on ka busmara te tapu ns pa wa ke me rim ko te sa kamena na ta kawai me rom te te tu ama te ama u te khara awai drivers
2: e me no kamena na ta kawai e me no te kamena na ai me no na te kirmas
1: Pungan ang Zebra Crossing.
2: Tua na, ekmeta ata neta pura na kono tua desa na kono kono ibukin kakiwan iteran takawai.
1: Wowa, ibu buat ibuki ata interiere ini kakiwan iteran takawai erato wana.
2: Taka tenua, ibu pagi na ibuki ya cara me ometa ika mau ku kemeta ki ketan gamena na the wheelchair.
1: Awa, ibu buat na ibuki ya naki na kono kono waki na kena omtangiri ini kakiwan iteran takawai erato wana.
2: Nawa, ibu pagi na benikota ayatapo tan, na kono kono koyatan wasi pa na mamanang.
1: Oh nawa, ibu pagi na benikota tetapo ibu kia tan ka kioi teran takaway, area pa anaki cross ken ka kioi teran takaway na kihaha.
2: Aisua, ekatima to ano ruring me anatata idisa wada tipe na mamanang, pa yai di kita ni kamera na takaway ira di kia. Awa ita kamera ngan nila ekatima to ano ruring tisa na kono ko ang takiri at sawas ayatapo kia, kono ane ngan teringagi pa anakasi.

Amen mi nungra mi kuna mte tokra nan ya kar koira narata ya ipon si itona te itera na ki te menis menga yo inang itera inang itera isu ake na tauro ang ganen dai suko me am kata ngata ake ya tangira kina koya ipukin nungra mte tatai rika yo namu anang kan nungra me am kata ngata ni kakai tau ari ya tangira kina kona na koya na usu Regina Flood Nipeni Ministry of Health Rorana ni Makuri, Medical Laboratory Staff, National Tuberculosis, HIV Staff. Peo Project Staff, Kainda na Makuru, Kana, Me Anakurubu. LDS Begini Peo World 1, Naan Rorana Nako, Ana Best Friends, Inanonda Natahin, Reirei. Rorana Sina Nako. Metania I composers group o aipun narausu ni pen. Sapun nanga arakaraparapa me arakakaitau e muantepes. Nrokomi nu watapu aron.

derawata te ururing ibukin terao amuan te tangira ki roura ni pene. Sinasiku mea tangirana au ururing akina, nta ainako. Ana tangira uwean te meau imerenara meangkami nta ainako. O aipo nta kaparapure na koimi ni pene, nkana ye inako aki nako roa inte waaki, meimuana nikaroko atokina. Hawane meiro untakaro te sina. Takaipes tarataki, Regina takaipes. Nasina yon Austria, Nusiran, PC Christmas, o yon tarawa. Hawa ite usuni pene. Hawa iriana takunari atangiraki, yai aumakuri atau, mente LDS.

Nakoya nausu tamena toria areta ateta. Hoa sinana te kaupo ka taraki. Ntapua ki e kamamina yei. Tarina taupa. Taupa me puna. Me puna tua mani. Me anasimi yo nusiran. Hoa itarawa. Sera me puna peia. Hoa anasimi yo ntapueran. Neimeri me puna peretoka. Me anasia yo ntapueran. Rorona nako nanareirei. I St. Louis, KIT, o kainda na pandepe, wood. Irikereke na nako ntapua kia kamena yei. Sakoasa me tena nukawaki, pa yasa ni kia kawetiana meirong tamera, tamera rikarawa, neitera, toria, aritateta. O ewe ni rabatana, nrau, na nausinana, yampu. O iriana tukunari atangiraki. Neu puni peini Yesu.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kaniya ulo ngay ko, na chikan ko the new super plan.
0: Yani yung, naro mayo ko sa minta the super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. The plan are yon eriki. Ayare karike e wereke. Mene ka pungo lander super plan si nene buite tara o kongrego. Nene buite kika pai tata o te buina tanga te minisyon te tete ki te semes.
1: Ki karike to wana pointo noa te kika pai tata o nene bupo te minisyon te tete ki te semes. Nsi te mua te tara pona inanan wapi me awa tsewa.
0: Ayare oria sta to wana te bok. O rene ita pungo lander super plan ne kaya nako. O yei te gensua ake kona kaya nako yei. Ipukin te burro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigarang nanang, may mga sinalita na wagwuta ko.
2: Never let you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pahwata yan. At ang roi kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya kinako na yun. Ang oras pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes, ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige roi,
0: tapin ka school naman water phone ay kapamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipay tiki, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: kian kayo kuna kuna nintanese menjawat wina tetairi kini karuwa jawa nuwan tinga pung ori asta tuwa na wuwa kese poki ibu kinta ina kim te pororoi jeta dari ekka punga naki ina pene tainan jawa awan takarang aina
1: ori asta tuwa na wuwa kese poki ibu kinta ina te pororoi jeta dari ekka punga naki ina pene tainan jawa awan takarang aina
2: yai te yesua nako yai
1: Ata aras pasua ikanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poti kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Ja, ai bunna ke ko na kana se des ko da phone ne.
2: Ori ya ba wo da phone. Ya di ko na le teria ana na ibu kim ko tri gibes.
1: Ya ko pe.
2: Ibu kim to mem na wo da phone da na ko. Ya na se des na da ko pe. To recharge me. Oh the secret kana ko da ya ba di kanu na telepon. Ubusi yam ko pe. Kaya kanwagi ng telepon na iroya mutu, aroram na kaya po na.
0: Ya, o ilawa tatay ka na kwakin na urongorongo.
2: Ninabuy tatay po kinikanakuan ng urongorongo, ikatotuko na na makaina.
0: So, kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the bot.
1: Whip top up.
0: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang kan te whip top up.
1: Te whip top up, po namdal top up, ayoko tangiria. Kaya namta po, ayoko mena yay. Yerang ini paisi.
0: Ya, Kau buang mana lagi?
1: Ibu kini kita buang kan kawal ke website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cobap, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dinia amais, oh nakon pe.
0: Itu orang ini waktu ini mewah, siapa ini anu ni semua telefon.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nak tuan bintang. Ini anu nara service Vodafone.

Oh, kapan dia metu anu orang ra yon Meuri FM 89.9. Ya, mtai rikan kai. Hamtai kai ya ipon si wapu i mea wanu arikiti minis mea kai iki o enang pōr waiwa. Dia metu arikin ika uringko ni pōn rai waiwa. Tau roi ndi ta ong ram. Men teru ni karikiru ngon men panan kiri pes. Kia ipon kapene enda pe ong ram. Ham ron ron te tai rikai yo.

Na tauro ari ki ko ka nguram ki am katan wata ki atangira ki na ko yata kawata i bugin nguram te tatair kayo. Na mo nan kan nguram am katan wata ni katigero ayar ya tangira ki na kona. Sari mo ni kai tawa wi ante meau i bugin na tangira kororoi na ko yara karo me sipura ai ka pauro me auto we naron ka wakina kia inonon temen ai sua ai sipi meni mea wateririki. Sine poiko o sikarapoko touwea. O taani katikiroi. Yana kumea irouwea na simi. Sipumi o siputorumi. Me yonte reina Christmas. Nonous, tarawa o austeria. Awa yu tekunari atangiraki. Pairi antakatanwata. Merakei tename.

0: kono meori ai kai rong rong ipukin nong ram ma kiasa ni katabra waki men na naru ni kare kirong rong opana ni kiribes ipukin ko ite songora on na tuu ni moa tai en rong rong asa wo men tena sini kiribes a kia iri kirike me te ka boni pai inanu ni merawa wapu ite ririkin nako nke epaka ye ite te ai men te ka ipuke on ka mea waki iro unte men na te mani ndiki nga ipatante te akina wen te atua na yo anime kei ka hako agoro Yesan kami tua kini mentepota kini bukan demi orang atau kau lagi. Pada kencan demi me, ngayang kai atau amoa. Ni mai siapa meta ke apa me awia menti orang kete kencan yang kiri best. Rana kiri meta pe orang orang na pe mayo, orang orang tepe tepe ki, orang orang na pe nana. Panenin nam orang orang anu mereka kini koyem irong ayeri nada teri pe atas. Asta wo mentena sini kiri best, ati air kiri kiri meta kapuani pai imera wa wabu teri kiri nako. Nke epaka yeite etei mente kaipuke, aani ka mea waki iro unte menna te maani, ndiki nkai patante te akina wente etua na yoani meke ika kokokoro. Ndiririki wawa te ngā wawa, o ekarina ni paka taate sima, adikita isuwa yei anaririki mente kaipuke e envi momi, aani karawa kite makurini ka mea unakoina, iro unte rurupuaka, topara yona. Wapu iteririki miina, ntepe tempa wawa te ngā wapu imeono wa iteririki ayo, awakaini katapuaki, nakona kwa iai ka atapu. Patate si marikita na kuna kuana pate peripitoro nte kaaresa ni katorika o topara yona paminita ni kiribes kete mkei nte kaaresa ndeitaki kiribes kete KUC. Ndeitaki nte ruuni karikirongoro me mkei topara o etako pa emimi nanuna nana pepeire te atua pa anawaiya ni katapuaki na kuna kuaya aika toro ngaiya ipukinte uwea. Antaku pa akea taake na te tai ere wana yei taate sima. Pa te tai te wana o te te ihande enariki pa te tame. Opo ni ngai anape na kea taake na pa enariki pa te minita na pa ngai. E taku pasta to para pa anamakuri ni ka meau are e koroia na kon taate sima. E pon teitaki i roun te rupua ka e pureka yoane. Nke e toki ei korakorana nuawa o ni kantani ngā te mete. O e rukona pe te rupua ka ayo me te kai pisa o ni mangareke ei korakorana nuawa ta taate sima. E anga panana MK to para me puna e rite ni katekiroi na kon te tame e po e te tame tate sima arigita ina nan tawa na kuana e tapu ayu. E sen kame tu haki mente bota ki bukin te meuri akato ki ora ki pa te kensan te memme ngai anka ye tawa mua ni maisia o me ta ke abua me awia mente ora ki e te kensa yo ni kiripes. E kota ki mente bota ki ni makuri ayu pa mais dina ni ni kensa a ke ako na antike na koye te bota no ameta. O men rotaki mea uia me yei. Me te kensa men te memme e tokariki ana mais idoia kea toki mea uia me yei. Nika pota waki mea erina ni ni kensa a keta peua. E kateri e te WHO pa te kensa te memme ponteka uowa ni katina ni kensa. Aia arabata maisia o meta kea san rotaki ke nika puani pai mea uia me yei. Inge nani onka iti ora kea te kensa. Yarana ki pa atesa sirisiri aia ki kakarungua. Oleh kakawa ki imuani pa iya ni kawaranti wa noraki ngana iya ikawasi ni kanikina iya nti oraki ane ira unte menna me te menna. Te muan taim tutuo ena kona an tutukua reken ana urupa ite kensa an tutukua kapuani pa in kie puani mea unte menna me iya. Awasa ta andeide iyo ante pa makuru enu nous aika preschools muan dinan oka wadinan meina nuke JSS o George Eastman High School nipuka merua te Education Week are muana ke kanuana nte muani pungte wiki ai. Eri posin na te ICW mentepa makuru ayo e tora anua na konte runa karekerungurung. Pa emona kinte maas iroi ya kurupu aiga tenua pa nonous meaang, nonous nuka o nonous meiaki. E tori miaki ime taiani kapo on taian takakaru. Te kuro keke awai te pekan namarake. Nana meroro te ponomini meia e poua na kipae. O e pone kaungaina no ia tandeidei yo nonous pa anakapenea ya kona nsipangai ya ipuki ya tenas nonous na kontai aiga anaruku. Onde tan ngoram ron ron apentebetebeke asa pressman yon di bc ni kamya to apa ya kan na bui te kilogram mai sinda yan drug ai ka cocaine na ke akawa na ki nte wana ron te ausin ka bowi aki aku ne ki pa au ne ki mia nte purawa pege te ni cocaine na kan ni akawa ki na ki nte wana ron te ausin ka bowi yon suba eta ko te ron ron pa mai sin potan cocaine na ke apua e ka tau tau ki na kon te bui ne awa te million te manen na amerika Ni muante na makaine ei, awakarawa ya kakae Brisbane yoni PC nke abua isu wa pekete. Mente ni pui meruwa wa pekete ni cocaine, aki akawa kinaki nti ausi nika bowi. Atako Brisbane teka wapong pa imiin tuwa nikira ni pekete ni cocaine, aki akawa kinaki. O akako waki pa aisaki tayan drug. Εσένα, Prime Minister Papua New Guinea, ni kaunia ka tiwa nape, pa eriei, ni kari mua ka nyanun te pota nao me tana kon te pua ka, I buke ni kati ime tuan te rau, au ka pa iei e te roro, aena roko. Ni me roro na ni po win na pen tiwa nape I New York, o e tako James Marape, pa te pua ka, e uru aron kari kia ni te marake, te pa, te korakora, te yoki ni pai, o no uru anape aron pusin bai, ai ka arangi ni ka inano I e te pota nao me ta, ni te tapu ake araro anako me te waa ki ni pua ka. Oye se ni usiren ntu wapa te sakoropo ki ne kabuta are imina ndi United Nations erie ni ka korakora ari ki tapena I buki ni ka tokanta ya ni pupuaka ena ka meno itu ante UN ke te UN charter oni koro I pitaki nti Europa ene mengo akira arona oni mekinan terapatane ni kana kwanda ne meroro ni usiren na nakawa ni pime te wana ni powi ya pentio nate oye ta kwana sa te iti ya te ane na konte UN Victoria Louis Olum patio nate ya maisteka nga yei Eme nako o ntua ni kai arona. O popua ka atapinti kirake. O kainan nante pota noaneta erikirake nate. E tako pa kaini peairei bukin kairan nante vaakin tau teaka eriei. Arikirake nuruaki. O inoameta yoameta akasena ni kuaki. O tirikirake ni kaupain ape atapinti karaurau. O nita nungoram rongrongon apen noan ape. Yesa te tau teakan leita ki on Spain ni kapata te wana te mea kan taia nausa ki a tātang waki I miin dikin te maasa ni kosa nano ni irege reke mea aki tau ni maisin te aus ni mea ka. O nuwe ke karavan te maasa ni kosa nano ane I miin ni kosa na kuante mena te unai ne ewa ni pui meisu wana didiki mena naus yon madlit ni te wike anako. Ni po wia ministan te kawapong I puki ni merorua ki nantaia ni katamerua o te wana te pepeire yesa nako. Poni katoka ni kosa na kuwa ya ameta mena ya ausi ni karokuwa wuwa te ngate ni pui. Ni katano taante pepeire anyo etako di minista nite kuwa kuwa Monica Garcia. Pa te pepeire anyo na wuta te rauna kuwa ya eraka yo ni mewa te mirio na ameta. Me etako te sate ime nite kaitara Miriam Nocres. Pa erangi na ngapua ka te pepeire anyo I bukia taane pai pai naus ake tatangu waki. O ni kapene nongora amrongoron apeno nabe. Eraka yon te pupua tāne ka mea kāki ai ka kāni te rera an te West Bank, aki ani ni e te wana kāwa ni pāre tain, on te toko a kāwa ki e te wana te utu na koni mea ngaria, ari a kaira ki noki iro I ana tausa I te rera. Apon taua ka yaus te utu ane ni wikei kānako, iro I a tāne ka mea kāki a kāne. Pon wawa yaus te utu e te aptas, yon chalup, ime ya kin naflas, ake a kaurara ki a kin tairikin te monipong, Awa pondika kina kina pe tausa iro ia tani kame ngawa kane ai kakai ni terera. Ata kurapata ki ata me mekawa kina ni noameta ia oameta pate pai eri ki ane. Ia kosta pate tau teha ni terera, ponna ki ananuna. Ni katoki ai amakuri ni awawa noameta aki aka mea kaki ion na peni pare tain tiki ni makorona at the West Bank. Kurapai bukin nongoram awakane muatoki namrongorong aki asari kini kata kurapati men anaru ni karikirongorong panahani kiripes. The Hongra, you, Eberunaki, and one, Yon KLTA Nikarikipe, and Moisa, or wait the Tometua.
1: Ata, Okina, and Zebra Crossing.
0: The Zebra Crossing, Pontetapon Crossing in Aranta Hawaii, Ibukin Kamenwaya Tan Nakonako. O meta ka yei tuaran rapatai an naruntan ka menenai wheelchair. Meta ki o meta ka yei ya hanganga na ya kakaungo kara au atei.
1: Sinakanga nikina the zebra crossing. Ilunan ka oin stop tarawa me peso o yei taka nikina e bini ya gindeme ina ina a tururu. Tapi waka toto akuna nora ki metan tuto metoa Saint Anne, Tiny Pond, Saint John, CB o ntimereri bundiki.
0: E kakawa ki yon te sawata de peon mamananga pena mo ni paye te karaurawa te tauroi ntei. Ngana yei taam na kona koi ka doa te zebra crossing. Mena ki a tauroi na pen doa te zebra crossing.
1: Koya taan ka mena na te zebra crossing. Kwante ime toa mo ni paye taraki lenyum me atai imain to one on zebra crossing. Pa ananore ko taan wasi I peon mamananga ki trawas. Tai kuri na ko ande zebra crossing pa kona ka kupena ko ia drivers.
0: Ina tina to ringa kina pa te zebra crossing seki te tapu no wa te ikon ka pusimaka. Te tapu ena spa waki ei mea urim ko te saka mena na te kawai me iron te te ei. Te ome te amauhu te kara awai drivers.
1: E mea no ka mena na te kawai. E mea no te saka mena na. A e mea no me te ikira bas. Sure. Ia kakao.
0: Pungan
2: Zebra Crossing.
1: Tuwana, ekametata ngeta porena kona ntowa de sana kona ko bugini ka kiwani itiran takawai.
2: Wowa, ebu boki buki ate enterere ni ka kiwani itiran takawai ere tuwana.
1: Taka tinua, ebu boki na bugi ya kara me omata ika moku ke metagi ke tanga na te wheelchair.
2: Awa, ebu boki na bugi ya nake na kona ko nwake na kena omtangiria ni ka kiwa itiran takawai ere tuwana.
1: Nawa, ibu pukin apa ni kota ayat apa tan? Nak nak nak ayat tan, wasi apa ni memanang?
2: Oh nawa, ibu pukin apa ni kota tetap ibu kia tan kah kyo ajaran takawai area ipa anak cross kini kah kyo ajaran takawai nak kahaga.
1: Aisua, ekatim itu anak ruling me anak tetap itu sahut apa ni memanang? Ba yeri kita an kah menan takawai irali kia. Awai cakap menangan ni ekatim itu anak ruling tu senak nak anak tan kiri ajaran takawai ayat apa kia? Apa nak anak tan dengan agi ipa anak cross.

Yangoya, the mini say. Avis and a makurin virai kakonan karoi. Yukonan kariki pai, mentipai ya waririk and a konda retakavian in pupura, kinikangang. Tayanipuaka, aika asandik. Siringaki ametaika, avari million my seer. Tekaidi pay, awa my sirik. Abundikiment than a makuripuaka nevera. Meteka ki taken. The winnans, and a konandiki pate number to one and stasiri siri, nakontiri taketa mero, or nakonepe ya makuriometa. Tekatuoto, kokosana kwa tirungurungu ayaki kuwa uwa ondangi ni buwaka kai bukinti menda tiwameta payonga naki kakarikira kia kinda nammakuri. Otokura kai karangi ni itangitangiri ke niroro inanunti menda erangi ni men ahapun sikari nana pendiki paka iriripe inti tayi erangi ntebe. Ibukina pangayote menda tiwameta yapundaki kona antona nanuna men kanteaki nanteaka ay karanga kiroiro ime nurupai. Ayari nevim punyei korakorana nuruwana saki si ime aura mepuni meawi anaperora aketapi men. Eka kwa wangi bangi na rakanganga me merakira haamuana ki menda na kariki paitenevi. Araki kwa kwa uwa. Teaki na ntea kai kakaurua kinano. Karinanu waki ya wameta pa aonganda ki taranta meeruwa riki na kwa imu au ama isiriki. Mepo ni yangu ya. Nkana ngaira eka isi kona nika punga nane vire nika unga iya rora. Kenda tungi paaya eka aranginta meeruwa. Arina kona nika unga iya rora wame nika tararoya. Nako nesi na katori kakia. Nkana nko ya wanga isi na kona ndini ya pasinatime tu ante teaki na tukua uwa. Kokonan kata amne ya kini yangu ya pa kakuru rangkan ya runte meu. Eng, inapun ti metu atio ni mekina kiru ya ameta. Nakon mea kakia pa asita meru ameta ndia ya. Ata kutabi menu pa te kakatai nakon na nairikirike ti ameta metieswa. Pun saki men narun wana wanana me arunan rapika mtete ni kawai. Me pun narun nanura ni konan tau toni nivira men natunga kini peika asinibu meni kauruaki. Etaku Yesu pati totoa na kinnanu punte kawai, nakon tiaki kurakai, kini kainanu menna rapuren teakin teakai kaasinebu, meni kaurua kinanu. Menga ya liera nkande kwa kipusia Yesu, pena tau arun mieum, oni pitananu me kawainan meruru. Ponsi ngaya, enakona anangani kote tangira mete kurakurare kwa kainanu ya, ibu kini karikandevim patinivi ena uwo tate kukurei mete tangira. Meikani, are kwa spakona ante teakin hatu kwa uwa, meteakai karangin tangiroina kwa yeromna. Ngayari karawa yangoya ntumini sayi.

Kupon de meton rona ina wande tari kayo. Ta inkai ya iponsi yono wari ki timinis mean kayo ay nang po nang po debu ina rata yel sinamo sira wai ke. Awa yong kan ni kapene nung ram. Ke tokorana me iroun pata meros me pita ke me akuna ya tokorana. Kuna ungora yakina ke kapene nung ram te tari kayo yon meori FM 89.9.

Hoi pun si teitira na dikit minis so enang po te puina ki ya yo are rokona pe antuki na kanwan nong ram ipkin kanwan nam tairi ka yo tairi kin nampong ayo takatene pong tene pui tebe tempa o watanga wapi mono ki hoi pun kapene ne pe ong ram kapene an pungin nam namakaina tebe tempa ki de tepong ayo sa mga kaispo ki ne papa kin de meu na tangira to we na kon de kin tinga pong ki nam namakaina po wa yo kitopa ki en yoan meuri FM 89.9 nam tayere ko pon tatane ye ye ke ni pon ro yo no wanti nga pon ke na taw ro dikin dei siko ke na pa pakin de ba no kon de diken ting a pon ke am saroni ko dikin nga yang fang so so kan tani nga pa pon pe na ro ai kan wan nam tayere ke yo ke no ram yo an ba uri FM 89.9 tira no kon wan nam tayere ke mai kan a taw ro ngan ni ka tik ro ko men nam studio yu pa dikin taraw me kai ke na tik ro ni kiran nam wa ki me ka ni me ngam me kan ni na tik ro ai me sum sapo mo

0: Yanguya, the mini say. Abis and a makuri never I can ankaroy. You can ankarigi by Mentipaya worried again upon the Rezakabian and Pubura, Kinikanga. The Yanipuaka, I got asandik. Sitting a key armet, I got a million my seer. Takaidi pay our my sirik. Abundikiman and a makuri puaka nevera. Meteka key taken. The winnens, and a conandiki, but the number to one and Sassiri City, Nakontiri take at a mera, or Nakonepe Yamakurio. Takatuto, Kokosanako Tirongromo, and Yaki Kuawa, undang in Puaga in the Mendatiometa, Payong and Nakika Harikirakiak in Nanamakuri. O Tokore Karang in Itangitangiri can eat our roin on the men. Nerang in the men, Abun Sikarin and Abendiki Pakaidi paint the Tayarang in Tevi. You book in a pangaya the Mendatiometa. Yapunda konan to nananuna men kan tekin an teka ai karanga kiroiroi menur bai ayare nevem ponye korakorana nurwana sakisi meura me poni meu yana perora aketapi men yaka kwa wag bangi na rakanga nga me merakira ha mwana ki men na kariki bai tenevi ara ki ko kwa wa tekin an teka ai ka kawrua kinano karinanu aki ame tapa aonganda ki taranta meruari kina koim au ama isiriki Meponi yang wia, engkau ngaira, ikai sekolahan kapungan ane beren kau ngaiya rora, kena tunggu bayi karang inta merua, hari nak sekolahan kau ngaiya rora, amene katara roya, nak ondes nak katari kakiya. Engkau ngaku yang ngais nak sekolahan dini ya pas nanti metu anda tanya kena tu kuawa, kau sekolahan katam niya kini yang wia, pa kau kurang kan nyarun temeu, eng, ina pun ti metu ationi mekina kiro yo ameta, nak ondes meya kakiya, asita merua metan riaya. Ata ko tabe men pa ta kakata ina ko nana ire kere ketia me ta metia swa pon sta ki men naron wana wana na me aron anda ga kam te ni kawai me pon naron nanura ni ko nan ta to ni ne vera men na tonga ki ni pe ka sine bu me ne ka urwa ki eta ku yesu pa te to to ana ken nan pon te kawai na kon tie ki kurakai ke ne kai nan men nara pon te ki te kai ka sine bu me ne ka urwa ki nan na ngai ari eran kan ne kwa ku si yesu pa na ta waron mi em oni pitana nan me kawai nan meroro Ponsi ngaya, enak orang nangani kau tetangira metekora kora reko kainanuya. Ibu kini karikan nevim, pati nevi enak wawa tetekukurei metetangira. Meikan ni, areko aspako nante teyakin ateko wawa. Meteyaka ika arangin tangiroi nako yaroamna. Ngayari, karawa, yangoya, ntu minisei.
1: Oh, menam kong rani yang wayan temeni sei tok payang ane kona pate sepangam mera gini kakawa kina nonte towa kini nonte towa kini kanwan te tangai na po wayo na koim. Ngayari nam tapa ne kong rame yei e pa ne po rai suwa senang ari kita pe kora kanaru na pa yei rani me waki atau roi pekin te ngapo ngayu sawa kina pangkan ne yei. Ngayari tirano ko kanwan te sepangam mei kane kona meuri na nonta meron te ngapo ngayi. Kaya tayo interiire yun ako usmang na pangkay ni kaya mga inipas kaya taong kaya ako kato karam skupas na nang tinga pa ngayon pumte tapanan ka kamayuri katikiroy na ko yun na nang mga kay taran na mga nani pong tapang ngayon ay kakatikiroy ko rikin kaya ako usmang ka de tesama ko rin taong ko ako usmang na pangkay ni karoy ay kaya nga pong kaya ni patam tinga pa ngayon kita kaya ako usmang kanto karapiwam na tetik roi na pemaikan ne sena wakina ko kia sena kame orang kan ento korana mina ade pun ena kunan kai ne sena ko ya tei ai ka ngongora na pendenga apo ngayo
2: good morning
3: good morning

Ma'am de, to kura nan ne, here comes the sun, ebenes yon kawainan pakarakyutan tayin de nga po ngayo. Natihimitan po na nga ni kukautan ni matamge, takanta ni nga pa, kuwa kami ang nus, at ayin tiri-ri. Kuya ko, sumakan ko rin ako sa pangamiyan, may ngam, kuya ito sa mga kuriya ni ko sumakan na pangkain ni katawroy ko, may mga rokonipyom, de nga po ngay, natihimitan po kakamay tiro ko may kay, kay sana panira na pa may tiro ang dangay na ayoke. Sana angari kita pa ko rarawawon na nene. Nakakukuray, nakakausimatay na nante mo ni nga po ngayon po ayo. Niko naman ako spasan ng oraya kin na ito yakain de ito kurupon na nene ay kakinaki de tepidos. Okay? Sana mga kami orang ganyan, mga nora. De ito kurana irong daware Johnny Cash. May ako na na. A little at a time.

Kupentai meto nora na kon panam. Mauri FM meci nang pai nai ne wapui me wate mene singkai na kon wanua. Sata pen wawata kengkai na kon pon dia wawanua ke rang ni pesi tetai. Ukan taning ana pe apa apa ki pata interiri ene kwa tokara skupas tepas sinanon te inga apa ngayu. Te taka ka mauri taka ka tekiroi. Inanon te manga kayan nam reiri on manga kai taran nam kanuane pang tepang ngayu. Kwa wayakan di exam ki o. Kapong anaro yam tay, pay na te takamete pay maka, kaya tay pepekate yam tay. Ayere, men nam tapo na kong urame yeyo, sina tay metuan pun angari kita pe korarita na raka usu, sina ko yung takantani nga pang kuya na kwa usi maka, kuya na kwa uspa mga kaukam meuri FM ay sinampay na yung tay nga po ngayo, swaki ang nara kausus, anin ni pukin wawam, ari na kuna nangani ko te temerurung katoka takantani nga, ina nan te morning apong e po wayo ari pun morning apong inte pong eta ka apong te wana pong inte na makai na yo kito pa ari pun te na makai na perang ni po rei asna manganora te te na makai na yo patera wata na ko ira ke ngare te meto ku kurei pa ina te tara tara roi

Kanda-kanda, tapi kan singa semaya kunaya tanya tanya o. Naratay mong kaya ipon ruway waray te menes minuan o senang kanakoy mo katanwa tanda no kawaki. Akiya tangiraki na kaya tinga pangyay.

0: Melody, Mena Campana, and Waterfall. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo, Yonan Garbon Waterfall, Yankayan Apakanpo, Waterfall, and Montenegro in the room to Samsung, at the U6, Nipona to Bubu Api Meruel, a Yay Nebena and a case, a Yakapon.
1: Young Kami, Kuanaki and Eben and Samsung.
0: Payer can make even a Kawarikin on the U. Teo 7, awo bubu ati pi merwewa ponan kai. Apun pona roi, wabubu ani bebi merwewa. Kowaran nan. Temoto yi 14, ati bubu ati pi merwewa. ZTE 835, tebubu ani bebi merwewa ponan kai. Kowaran apet nan. Tenubia vi 70, ati wabubu ati tara ponan kai. Apun roi, ponu wabubu ani bebi merwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubu ani bebi merwewa ponan kai. Apun roi me maina. Wapupua, ono bimbe wewa.
1: Anaya, anaya. Ngaya mwante kanganga mwota phone na aneke.
2: Xiaomi Poco. E wapupua bimbe wewa te tarapona. Angkai. Ia popu kitawa na kon wapupua wapimbe wewa. Tablet ay kata uroi na nolpeira ay kata Samsung Tab A9. O ia pun popu kitawa na kon tinipupua ni mapimbe wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupua wapimbe wewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon onipupua ni mapimbe tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik yung tinim niya po yung nipesent de paka ni po yon na mga wawa ang telepon at de A07. Inarik yung nani ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapio wari ki telepon ay katawroy na nun peira. Po pa ang kay payek yung kikita yun.

0: Youth Plan ari yon eriki. Mayare kareke awareke. Meleka pungalan de super plan si nemebuite tara orego. Nenebui tikika pai tata or tibuina tanga diminution de tete ki disemwes.
1: Ki kareke to wana point to know what tikika pai tata. Or nemebuite diminution de tete ki disemwes. Si te mua de tara pona inanon wapi mea watsiawa.
0: Mayare oria start to wana to wana to wana the book. Or nita do wari super plan neka yanako. Or yente yenswa aki kona kaira kinako yei. Ipukin te bu roya ranga kawa ke yo at the new super plan.
2: Oh, ite po yung meruay wa tebenesin kay na kunruay wa ta meruan te inga po ngayo ay na kunta po yun ang tiyanon rawaki o te po yung metawanan ako yung kaya ng tiyanon rayna. Mandam tapan ni kong rame yan te inga po ngayo o sina te metuan po ng kanako yung kitapi ko ra imay na mga po ruway wa kasi na mga waki na kong narawan ni kakagiposar eh metin na ng program kunang mara ko tatang iria pa nakatangaki yon panan meuri FM. Niri anak kita tekan aku, kita mukatikiroi ina nanti meran teh ngapa ngayu. Ayer terana aku kanwan teh sepangam mekan ne. Kau yang tain teri teri tekan tani ngapa koro aku namta poki. Apun teh tekan katikiroi kita kau yang teh ngapa ngayu. Asana kanaku ati tekorana waya kita nanti rapi kau ari anak kirim doware tapu tapu awat tapu me. Tekorana ari anak kau nana penikai nes me. Nakau yang kau yang tain teri teri.

Ah, kuna mai uri dikin tei nga apa ngayong kaya kwa tei meta nungu ngura na kun nara kwa ngura mete nanum. Ayo na pato wana tei kwa seh ka ngay tei kana. Mai uri FM mai jinan pai nain tei nga apa ngayong ya pupusita kuna ade new day as come. Iron na iselin dion pa panau katekiroi na kuya ukura kya kya amena yon tapi tau ya miang aika austa mepuna. Arawatau mena siya ni kapeni. Apat na kuim apat na kuim na pang kuwete sa kanako pa na hindi nga po ngay. Kung natikiroy, kurara pa, tikiroy ko yung may kanne. May uritikin ko yung kachi ka veru. Kung naman rin kiro, are new day, o yung kanna rin niya ki iron Jeff and Sherry Jeff ke, na karawdea ka na kung naman narod na rin sa nilita kina kuim, sina katangang kanne. Nika may uritikin kung naman rin kwa tangiriya. Aipun te takatikiroi dikia papaki na koe mekanne.

Ay, honra, con ra meten nanom, honra ta in kai wapi meten wate menes min ruai wa. Ay, te ime ton de ta ki me a ki asan ko sa ya pupusin te inga po ngayu ki en kunaya. Aki a tangiri a roi pa ena katanga ki on meu de FM 89.9. Kanapan te kunaya roi a tangiri a. Ay, ere en kuyane ko kwasan dokuan pupusi. Kota yo kaniki a kai nara messenger. PPA Mauri FM 89.9. Tiaro pa hana kunan rao ines kunam are patangiri anta inga po ngayo. Ngayari men nao studio ikai o apene mong kan na ke asan dikin ako iya ke na te meton de itaki me ke asan apan doko ayya pupusi anta inga po ngayo. Sina kameura men nao studio ikai nika nakwari kite takorana.

Oh, yun na pati. Tapos siya de ako sinday nga po ngayon ka ngay te ka na. Mayroon di FM 89.9 kwa tayo ka na panikatang ate ko na at yung kipo irawa. Mayroon ya kain the garden root pasan na kanakwa kain na may kay yon piyora ay kurapa. Manam pa panakwari tayo mayayin ko ya ko ero kwan po sinday nga po ngayon mayroon piyora mi kan ne at yung takanta ni nga panarangin nuruwa ki kain na inanonte nga po ngayon ki at yung tekiro ay rikimay kan ne ayoko nam.

0: 我的父母。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我第一眼看，也第一眼那个，你不敢播，有那个播我的父母。Yang kaya na pagkano mo the phone? Amon tina tiroin na rin the Samsung at day 06 ni po na tibubu api meriwaw ay ay rin na bina anakis ay ay kaya po na
1: Yang kami po ay mga kive na bina ng Samsung
0: ay ay rin na kive na ko akawari ginanom na yun day 07 ay wabubu at tibubu meriwaw po ng kay apun po na roi wabubu at tibubu meriwaw kawaran nan tumoto yi 14 at tibubu at tibubu meriwaw ZTE 835 tibubu at tibubu meriwaw po ng kay kuwaran na pinan, tinubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay o po na roi, punong wabubuwa ni mapi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay o po na roi may mayna. Wabubuwa, ano bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang tika nga nga mo ta phone na niki. Show me po ko, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kung wabubuwa wabi meruwewa. Tablet ay kataw roi na nalbeira ay kata Samsung Tab A9 o ye pun po po kitawa na kon tinipupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay sipupuwa ni mapi meruwewa. O ni po po kitawa ni po po kitawa na kon o ni po po ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inariki rong tinimapi ni present de paka ni po yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irekin nane a my phone at the 17 na kakina nako o tapi wari kita repon ay kata roi na nun beira po pa ingay pa yek yo kita ni
2: Ah, ko pantay meto no ra na kon panan Meuri FM 89 na ra ko ngora meten na nom kunam are ko tatang idea ay ta ko pantay tayo kaya pano po ra tay Ay, kaya rero ko na panto kinakanoan narawan ka kakipusay. Takarautea ka papaking, kaya ko yan e sandro ko ang pupusiki at ay meto ang kakaya kikunam. Man tay meto na pa aki ririki na naroon ipew. Tay rarome na mga kunan ka nakuha kaya kanin na konti tumuan tay di kayo. Na konti pa tay nga pong ang program eh. Kurara pa rikin day takiw may kanin. Ay, akatikiroy ko naroon namtay nungungura. Rikin naroon nikiran kanon na ko te tangay na iyo. Tirana ko kanon te amtay may kanin. Na te imeto nung uwe ko ni kaunga ko. Tira pa. E na nakuroy kanon te amngay na. Ayo. Kaya rin po ni ngay na nampong ete kapong. Tawa na pong hindi na makay na iyo kito pa. Wawa te nga. Wapi maunawa. Sana rita na ko ara wawa inanon te tatay iyo. Men dengar-dengar na pa ungong ram na yarungurungo. Kinda na rungurungo ara Vodafone ade te imeto an poto ka ungong ram inanante tangay na hai. Sina ngante tawa de DJ William me ronan na nini na suang ko me tawa na bro.

0: Remember, men na kampana at Vodafone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yay ang kaya napakan po. Vodafone, ang wante na tiroin na rin sa Samsung, at yung 6, nipo na tibubuha po yung mariwaw. Ay, yay rin na anakis, ay, kaya po na.
1: Yan, kami po ay mga TV na din ng Samsung.
0: Payara ka na kibin ako, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwaran nan, temoto yi 14 at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwaran napin nan, tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun roi may maina. Wapupua, ano ba yung maruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ang teka nga nga ang Vodafone na niki. Xiaomi Poco. E wapupua po yung maruwewa tatara po na. Ang kay, ya po po kita wana kon wapupua wapu yung maruwewa. Tablets ay kata uroy na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung maruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuwa rupo yung meruwewa. O, nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon, o nipupuwa ni mea pui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07, o inarek irom, teni mea pui nipesent, de paka nipo yon na mga wawa antaripon, at de A07. Irarek nane ang my phone at de 17 na kakinan ako, o tapio wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payek yung kikitay.

Kwa sebesar apa nong rate, to koran ay dun daware patate na mas makunana. Naratay, ya karo ko ilan naratay ng kaya, ipon si yawa te menesa ya pura ay tepi me wawa. Yara ita te tapanan ka meuri na kwa imte ime to nong uran, mayyana mayangam ko yane mayyani peom te ka, kaya ko na meuri na nanta meron te tawana wayo, yawan kawainan popo tepi me wawa. Awan te te tayere ko na, mangarita ng uran, me tayan rong rong ay kapo rong rong na pem tepe tepe kaya te on na pe akya katawrawa ki menteru ni karikirong ron panan kiripas ayari tirana ko kanuan nam katawana umekan te takanta ni nga pa ya pe ni purangan te te kuka ke te takatawana na kuya kain ni petam na kuya koraki rom madem makuri yon kawain na pem no kirika ki ni katawana purenga te takaparans kepo ako nam kuka pa na kunan parents te marake Tei meto na pete merurung na koi am at matei am kara akia tei meto an kanta ni ngama in te kukan te tawa na waiyo. Menau studio ikai na kaka mea kuriki mea tapio kora imai na pora ite pi mea wawa. Senangan te ware sanichi, take away.